0: Di naya risa.
1: Rang zhong yin bei.
0: Xie mo su. Wei xian sum la xie ba yuan risa. Ta me de ye lin bei. Du se de kong tu zhong dao ka bi du. Yi ne pe ji ye xian zhong de me zha. Chang bu xian na lo ma qin za. Yang ga se nao deng me. Kesi lü ge chok be lo de jue se chong bi na. Ngai hu ne se bu ge bu yong ba.
1: Da. Ame ma shep di ran sim tu chep sam ri.
0: Nga pe su zhou de ha ri mi xing yu be. Kang yi si na sa xi de. Nye qi yi du wong be chen qia yu. Chung du ngan hu ne ki bu ri. Pam ti li yu zang. Sim zhe kakye yu ma shi. Yi ne mi si nye di, bie zun qie ni chi li nya tuya yu ma shi.
1: Mi da mi pa ki zhe wa di, cam zhe bie zun li di jie nye tuya di ma li xia. Jiang tian ki ha gu rbe.
0: Wo rang nga lung lang de yu shi.
1: Kar che bre.
0: Nye mo rang, Nye che du, sim che qir chung du min du.
1: Mi nyi nyam du de ya di, pen cui sim ku xia che du mar bie.

0: kandis lebi na. Gyunche ayu, tando shendat yorba.
1: Nishu chungru tanya ki tembu, nipu sha sha, nisab chebi.
2: Oh, sha doshi, kiran su di chula chinza, yangsi ti gu yibje. Nga zyu na ki toba shita chula tesu.
3: Nishi ma zyu, nga pyo yon zho yi.
2: Pyo yon zho yi na kari yoshe, pyo zho yi na gen kiyo ma shbe. Kangbe na la rangye de, jala di rangye pe chu damshi. Shwe da, gimu kandres chega.
0: Di, skab su yibya kari yore. Tabshi dana daga zhba, nga zyu kangbo di da cha chua seng bindu. Nunglaa dee samshi togi, kesi yinba zhaya laa sobe nedi chumbi ina kangda la dhewa chiro.
2: Shensu.
1: Oya, sogo ya duna, nga dhewa chiro.
2: Ta jay na, yo. Azi, pu, nga zyu na gi toba la da siro chida.
1: Azi, rawa, nga chubu so nye chi yin, toba shita so tu mudu.
2: Azi, ting zhe si nye huayu shi, suyo na chab shi, yao jay siro chida.
1: Mare.
3: Chubu, di ni ji gu ma zhe bo, so nye ma zha so za, kong ge so xin guan ma zhi.
1: Che zang a?
2: Pomo rang gu ne, chou chua fu shi tuan. Nye rang da kap su ge me, rang ge kap su ge shu hua sen gu du guay.
0: Nye te ge ne, rang ge hangpa tiwa ge bo da, mo rang zhe wo yo ma zhi, tuan da yu na kang da su yu xie ca. Rang de zuba ge bo shi de bo le, mo rang le da ro xin nye zhi ge dang da si lo.
2: Nga mo rang le zhe wo ye me.
1: Ma zhu win
2: da. Ya, si, pu, nye rang xie wo, tuan da di, du xia ye me da.
0: Kandishin ni kimsi di, macham di di chiyo ma di. Kisi zang le simye da jang piyi na, ti du nga, ngan zui robo shio samne jinsim ma di.
3: Ran nye nang kacha yun ba?
0: Di, zhou ye gong gi le xia, nga kiyo shi gi.

0: nga yam tsai ki marang ge ran de ge des ge ta jo
1: mora nye bing ge a ja gi ju jong na me le ro shi
0: ki de chen ne ki zi rang ge zo ba xiong du yun na rang ge zam ju de nye li zhu qiu ro che qiu ma se nye le ro ka xie ran li yang wo zhu qi yin di pa pi be nye ran la ke lin tu me du zeng ma sa a
1: Kerang ge sa namba toji shu yin la, changgu shu zan toji na. Yine tari, nyam le di che tu sma ri.
0: Kichik ma ri, nye sab chi che tu ba. Xiao xiao ge nye che tu ri. Nye xiao xiao cab je zik ma sa si yin.
1: Changgu shu na, Morangge nga xie ti zu, nye yi kyun xie mu zhung. Ti kong li kena zho labi ni zui de, nye ha gu yu.
0: Chia zang kena zho, pak chia ti zam ya wu me.
1: Morangge nga xio xira tiin zhu la. Kiran ya wu yor zhi, da xie ga yor ne zhi ba sigi. Ti to ne morangge nga, gyak zin xie mi du. Yine pang zi le, xi ni lo lang a bu gin zhuo yi. Qie zan ye kai ye zi le, san le ma dan bu jie. Kiran da cha xia zhu tu mi du. Yine ma wang ba, kiran da nyam le qia gi, zhe wa yu.
0: Ma zui gyun kyung tan bu du qie tu na. Den de gu ge bu zhe ri.
1: Yong a. Qie ne. Nye rigu chigi.
0: Nye mazgeo.
1: Yong a.

Samamase Kong ki zegwe nabashik yinji yuku. Teya, Samamase Kong tu subu chuyo ni seri la tongjian cheba chunji ke. Kobe, gyokturu tabu chudu di ni damgi nangdu zuba ta. Zhe tan dun ni kang zam ngok ce, shingmara dianbe se cho ra si. Wanyang Bolin la ngangyu rinpo teza mede. Chudu temzam nangtu chakshu chenbu zhugzhu donggu yu. Shimse la rui xienbe deden ki cheri tezo ya. Kangdui dara zezur rui wata nye nyewa soji tablam gyue ne. Miksa jemar tuan gyue che. 吕宋所写曰：“

kenan yige sai ko za penzu samja map chung re chu dyu yig di tirin ne che nup thum re kaga bas di nye jeng si gyu je kenan yil ko gi cha le shin da me ne ngang gong bu shu yi

0: Sambadi, ngazu Shanghai chonggi gi zonay namchang shiri. Tsara gyabsu kora mi chi shi laksdu ngazu kongsi gyan kibri. Samchindi, ngazu zhunggu janay dhubi shuyi samchin chi shu diri. Mora shakhtung tosu na, tihwe ziyam tuya zhugda.
1: Samchindi shini samchinda jabu shiradu, zigu yubi maze nyingjima shiradu wa.
0: Ngazu kongsi, mazi mewe chong kyun gyabsi maji, ngazu dan gwasi de tenggiyu. Dile dogdi, nguinyi bianjo di gyur ngudu di nga zo khepsa re gori. Samchi di bangta chi turda. Samchi to mord shartung tubi yin, chi dung nangchi ki chongso tewe shartung turda.
2: Ngoni hang san yari, kusho zhao lagi logi da che, nga zo dian dian nyamle chi turi.
0: Ngoni che na, nye tundu tunda chi kina zo shi me.
2: Tunda karire?
0: Chameng le ki pala, samchi di chakwe chi yin ki che jiri.

Tsang shang riwi kya som ki yega te te to ge yue be. Ji cha ra dong ba tang chang jang ki nabashi chub yue. Te le, kyun gui hoku kyun ne, cha long chui lan de be singam ki nyam nan shik rang shu sung wen. Kwan zui te to ki xing ba zubu yue la. Jangdogi lomaya hajan tubu yube kara pamu karbu shiya churshintu. Yerju ta dungui tuisu, tsangshan riwi kiasun la, somje mingu tsuhi. Teya, kiasun la shimju chebali, ngatsu tsangshan riwi gengwe nama rinxin ki chubien ta, Namshi gyudo chuyo ki genga mala chidara chee ne tonyong tomeng suwa ki jeyo ne tuyong shido tobyo lo pendo ye. Tengwen longu gya yi ngaro tu. Gyegung eri ne yinbe audali yusuf logi yi le wara chidara chuyo bi tari ne cangshan rigo lo lepi. Jilu qidong gu jin yu seng yin liu dawa xibie zi ni xun yin yin, kong ki cangshan riwi ding tu kya sum la bar xie kip yu. Wen ya, kya sum di gam ni lo ma qin car wei. Ta ja, kya sum ki zhum xi zan ma to sun xiu yong su xior sin. Kya sum di ni ta mi rin wei sa ra, zhuk chen nian ki su yip de bu kya sum xin xin yu. Lo ge tang a jie bie, Tengwe kiaxum di duyndu ya nyambar shi kyebhiyo. Bar naan ki kiaxum di ni maji tayo ki loma maa uwe sumshin dara gingir neba shi menru. Tuy tingsan ya gito ki bay bar niyo. Bar naan du yuebe kiaxum di shio ki ridyo dangma shing ti ngansa ne tonsa me bar kyurhiyo. Kiaxum di jibu, kiaxum na lin ta nyamdu gyurme ki cangshan riwo sungshin, rengjun kam ki pejib la bangbu che shin chi. Mercuni, Zhongguo Yunnan Xingjin de Qiu

0: Hezi.
1: Gap kyeb la.
0: Cheza. Kong.
2: Mare, Lingjie. Kirani ngoshin go yubi.
0: Ngani, ngoshin ba zine chigri. Ngani, temuchik tongyong yu.
1: Temuchik tongyong yu.
0: Tui ah, ngani, o...
1: Bing na chokbe, yunra shubo lila shung le khan la shi.
0: Ho, re, re, re. Takdari, nye chen sus. Rangai jeda ya bushi tongduwa.
1: Rangai nga ya bushi tongduwa.
2: Kirani ge, nyamchu sheche, she ya bushi tatang suwa. Ngoma shimne, ngoma shimcha, dine choga ya bushi abda. Jo, nga chiri shega jo.
0: Si, jo.
1: Jo. Nga lingze sik yu, bo ngay chokbo hushu shi.
0: Hello, nga tingshan sik yu.
2: Khamsang.
1: Ngani chige lopchung xe tsulo yung bi. Tanda lopchung nukung ge lo danya shimchu chene, rangda sartui shi wasamchu.
0: Kini ligung jing zibe.
1: Ngani le ligung me.
0: Tachidu ligung shunu reduwa.
2: Ligung shunu? Ngani ligung shunu res khasire.
0: Kini nangshin chini yung bai labda tenzo, lemayab chiche dusi dede du jizo ganga ligung shunu sik yore. Lemayab tenzo sik yore.
1: Mingdiyang tsambur shitaasha. Yine ngani ge bedi ligung shunu che ding marda. Ngani tsu yung che lopchung nukung ge lo danya shimchu chene, rangda sartui chikin slabinba.
0: Lopchung nukung lo danya de, zhosong chimda hongche.
1: Tsangma hagu duwa.
0: Changu shiebi na. Nga gyatso leja ribe bumzhomi. Gyatso leja ribe namzha de kechi shi di gyubzha dam yedri. Gyubzha yabu dam masina leja di chola shimche.
1: Rangai shiebi takashi, ngani bingna chokbani tujungwa. Rang pike lega zhu nyingbe.
0: Tinze zhu jangma na. Nye bala ge nye lukyu dudu pike gyesha. Semilai diyebchila nga lor chisha. Gyashe tong shechine bala ge nga pike tengzidu. Hine nge tinsumche diyeyu.
2: Bingna chokwa zhu yachuna tinsumche khariore.
0: Ha, xin khanyong. Disha. Nga bi tinsum xe di.
1: Kari na?
0: Chung ne tabar, nye bezun xe che lopchun maten padu pichung loma chi, tanda bungruan bie lomne rachu. Pamen tukdun gong tupchu. Hine nge simna ruyang ki puksum chu, tabadu pamni ge samshin nang mitu. Che zang re dan sam tong su, loni sabdun tuzu na pamni le gale gebi. Loni sabdun chi la, ngare lo lu be le ga chi usam chu
2: choko nga zui ge rim chokra bri sha ran kha bang da shang chi ri ya
0: chi ri
2: ya ma zuo xia chu ri
0: su zhi da ho ya nie ming le ding xuan si yu
2: nie ming le wu shu si yu
0: ho ya qi ma zuo xia la
2: yong a
0: ho ya bye bye
1: zhou bo lam zhi yong bu xiu
0: shan ye lam zhi yong bu xiu
2: 저구데리 뜸기 망고 예비시리샤
1: 지다데리 뜸기 망고 여르다
2: 뜸기 하려오래
1: 제마잔러브
2: 워리링제 미래 야술 해르지게 부르므시샤 야메는 은희님도 냠레전 그대여랴
1: 나 동만 통두 다가삼주 얘네 미주 복삼 주야 인생문도에 우주 겸네 용마르바 상라 카방다 샤무중에 지마세 소리
2: 하고스
3: 李斌。喂,林姐,多少年了,可拉当苦。这大人的年龄学的,上个三次科学的这些都写在这儿去读啊。可惜我嘞。年龄年龄学一个题,做来比。马赛长的啊,熟悉我给过敏的情况呢,生灵说罢了,再入学校中间。
1: 现在这些的来学问的,上个三次就不是。
3: 可惜说,那么就怎么再学啊?
1: 用啊。

0: di ghar chig yore.
1: Lab yun yun khun zhe, tengu nane kiraan shu bing bak.
2: Ogo ling la, ting zhe siri, ting zhe di ghar nyak so so shido. Tengu lab yun yun khun ge lo teng zi xia xia, min xin da cai xia de li chu chung min do. Chia da nga da ling zhe ge, kwan zui kyung gui chung ching sam zhe, lia chia kia ling bing.
0: Min ma chung di ki ni ge li chu yung zhe bing.
1: Ba la, ngay ni chi gyal de du, zhao wa ji ge lo tang ya sim chu chep zhe, nyak so ra wa di tong wa ji ge lo tang ya shi xia. Zir tang xian nang da me, ma se, ngay ni le kong yu chia ki ku kub xie zhe.
0: Ole. Mi nyansu rawa la, zui tshi gui bai.
1: Bala, ngani ge lai gong wei chi gui, mi zuo yin hi huru ba.
2: Zhi, ogla. Lai gong wei chi ya ki, ku kub chi zhe la, bian chou tai li, kime zhun tu ri.
0: Ole, tong to bian chou pen chou yor si, ka zui yor li, nga xin li yung ru bai.
2: Chi sum kia.
0: Chi sum kia zhe u si gui du wei.
1: Zhe u si gui.
0: Ngune.
1: O, ngune yin.
2: Mune ri?
0: Ale, dhruvstha dhu, uzukche labgyu nubha shimchukchi kisaya di, mune chumbra yuyubra.
1: Bala, labgyu nukung di nukung zangmai songzang, gyagamne gyabgyo chigo yoshi, chigyag chanpa mangbyu shimchukchi ki, ngani chigyal dhe shurin, labgyu nukung shimchukda sarpi chay dhebruwa.
0: Rang di ngun chile yuwa di, dachi dhu di chi dhu imbri.
2: Ulingla, kiranga khingma ri, ngada lingche chigyal dhe dhu, Tsuwe zhuzhun mangche, shimchu xie ghar dambi. Gubri, lehni zi qinje, kyun zi zhungi. Chige ne, zi sun ge cuta khanji ge, lingje lach sobre je, yung rop slup sui, kien lima song. Lingje ge, ge na lu je, lehni zi qing slup su.
1: Bala, kiran ge, nga gongxin nang me wha ku yu. Khasan na ne, kiran ti guar shu bing bo. Tari nga ge na lu je, lehni ta yu bichi wa samchu.
0: Nye rang samchi jingmindu, samchi jingmindu zi khar sikre. Nizudi, rangganga, xien yung yubay, ah.
1: Nye,
2: Lingjie, rangganga chundadi, okulak shui mebe. Diye, basa shikoya kiemen dugu.
0: Takare, kadyu ne nga sawanche diyingri. Hori, takdari, rangganga, chungu yabu chiechu. Namjigyawa gingul, rangsaya diye, tundayu zangyi. Madun shita.

0: ngui chwa ji di shang kan zhe si ra yu mi nga xie ni me be
1: chung dui ne pa ya ge nga zhe be ngui san jiao yin ti ren pe yao shi tao song a
0: pa ya ge de ne chwa ji sen de lung zhe be nga gu bu de zhang gu bu de
1: ba bu ran ge shi chung ma ri kan da ni gu ni me zhong ni me ni ming la ai sha s erab ge na le lam zhe su go ri ni ba bu ran lam zhe da qiu no ta da di ki to be zhe wa chi ge da
0: ba bu lo de le su de di ki sa kan zhe ju me ha gu me
1: 前年 Dickies
0: 可把这个玉米爸爸让你先吃就可以。英啊，大姐呢？我胡大伯大姐，明天我不落帕姆出门的。
1: 也是爸爸。哈哈哈！也是让英啊。看不上，光个子几根牛拉的，我是用来喊大个用的钱。
2: Miss， 你那臭皮子。